Anak ko ilalang na yam kisay, magalere niloto dalari nono yam kisay. Guralok ko ilatinu na we bapak ku tantara upan namu tala tembak lari.